appel na pafa ministre Mahmoud bo na bo zagwata seli ma fa kayan ma dinis Egypt ko do gebo mbotai e Mahmoud te yes chat kinis Egypt ko de ma dinu docteur ba Abdel Latif yo do moge de président Sermano ako general Walter so fa bu maza president a mo fain ka ge fain president Sermana president Ser Matel Egypt de Madina Abdel Fattah al-Sisi ko gor do na to mo to don le te ana la pyanne ko na to bo te ya bang se charbo na Ser Egypt shabu guato ka so ga yan bu mamo maga do le te ge ki kaso gbadul ki teyebe o te suwon da mamo kalfa piliyab wala chef diplomatie master egibon e don so mo kana president won so no darwal ma president amon ma won fanu woni ni president sermana gol to so o za ma na zalan ni president sermanta ko gol ko shir bodon president master egib de Madina Abdel Fattah al-Sisi on patre wala mamon woni do afashi e pesan mai zamo gbebebe baya ayaka bay maka tonne biya ama afrika bay bayer bay man mana ka bo gbadul kini fali bu ma ki remo nobe afrika fanalan raso kulli shamata ko bu ma ajim ta fa gan mayo akoy bu maka yanta gwayo da gbadul ki popo da fadan da gbafa kala don kala gaban mutun julki na fali ka fadan sar bura kama cin wa fani yo komo bodon filu lan non lan afrika mo ga shele ta ga to ta gwayenta bo fa fiere aga don la ta ga ki non za sar char ga ga fi fa fa ka sar igibi za sar igib lan ga ga ke ro za fa manan ka to ga fi lan anota so zara hon kandanan tekbo fa kwa po lanta nekbo fa mama ponye fa mle sing so nekbo yi so gul zara hon fa bo peli mama gar dole te ge ki per ki lan la gar ki bela mle po afa na te di a bo a te champa pene ko gul zara hon afa afika bo hon ma don te ge se chate ki ni yama dina se e gebo hon kamo don wana fa li yae gol afa alamo yewin mo pungi ako yama da mo die fali bore lan yen kaninta so gol buma ara yaka buma hi agadon paza nan mata gua ako bote chamcham afilan yaba lan so tinvita mo la fa buma mo ga ori ni bose chate kinis egip ka fana mo don so ke fana afika mo so don lanta se sri bo kapo c'est ching famaza ching der walma din passeport afrika fanalan e moso don o gwari sore so lanta bo bo fa pa po te kine bo wi wala e bo na bo jamsu te kine bo ma kya reo ka afrika da sel egib ramo gwara gwari no ka so ga don ya bai so gura lanta zo afasi ka chuna ye se ta te kine sel egib bo bo aga u bono ka don fanyo afama no be kala gbaza ta gaki raka kan mu societe ma liyai ma kaza se chalan ayenta zama se igiblan ragnota kayya ba ma don ka chuni ala zabe gonka gonka man mana ya ka ka so ga pa dur ki popo yebe ko zo julo ko hono to ma fer bu ma daga kiwo afa po kale mu ma kana jigbe jama kayan jigbe yabe aya gabe zo ga fer bo lana bo se sudan ta ko se sudan bo yin ka ta gasri igipte kinu se chat manobe afrika da so ga yana yalbu maron ka so ga bajuli ka gabto homa uwo ona to zoma ira za bubura yo minister Mahmoud buza gota siri master chat da madina docteur Abdoulaye Sabr Fadul agolan fa neta fa bwa yana sa chat ma uwo ako uwo aga jabu mamo non te ga sir mamo urge fa ka kene dan ma fa ka sai ma fa ka ka shili sir afrika ma ka shili da kirma ma urfa ka sai na ma kene dan no aga ka gbajuli ka jamoya wala ka zam so ga gbajul ki ga tiyebe yo te suta na to
Et président Sermana, attention, et Maréchal, Damadine Mahamat, et Dibi Itno, attention, de haut, et Interwalma, Kafani, et Yabdonginjibi, ne yon, ma, et Nakbo, président, et Mabamouai, que s'il, Boumamzo Mofa, a fait 12 chantiers, tekina, et 100 actions. Gona tabo pour ministère cham cham to yeb ayya gagun te kin buma ka so gardoni ko gole yew za nan poge de denjibe ko manaye te fika ka pour ministère te kin zama kyaram inrata yeba buma ye te donga dana afika zama so ga e huwa e mul buma kya yeba e kama so don ko no to président Sermon Marshall mote ngi faye pour ministère de Madina Alamay Alina Patogwaye vice-président et vice-ma premier ministre yo damadina Liman Mahamat Akola Gunta ko gorno tozo mo ngira foki aussi ministre secrétaire général Mamadou Yabo gouvernement madamadina Ramatu Mahamat Utoin et tafaneo afa konkayo yeb dongebe ko sobza nimbonongo filba afika la huwa boyo kayaba e modongo langa kapil e gwarita kono tobo so kyambo defa pilinjino ba kono kyambo so fa pilinjino ne yaba mama so dongi te kina bufu amama te zaka donga pili yaba aga babino na eta premier ministre Alamay Alina fa ne wa fa der walin a jamanu ka juli wala ara mo yiyo la maka lakay ka so yin na foto fa yaka amaka huwa mriyabyo ko yaba alaga huwa mnai ka bu ma president mo bang ka don wana bo danan politik na bo politik mama to ba dul ka don yeb sermanu yabalan aga don da bana bo ma goma fata yo ba sermanda gapili te suza te ki po bac yo bank eta ma afrika patogua te bo yo ma moteni ka ini yeb te sijo bo dan ko te suza ro zama mo bo nu bo sun ku dan yerenan wan so don la ta yabita directeur national Mate Bobiase de Madina Idriss Ahmed Idriss et Akoye Kalfapil Yabaye. Yo agence nationale et Mane ou volontariat Kozana ma Masse Tchad ko funa mamote don yeb Mazama Faka Enedi Mamritam Zanini ko gulzaro zama mo ka faka nga teleki ka so ga ofani adana ya no ka so ga wo zama mun ya ka so ga don yo poto sektar cham cham aya gwa ko ya ba don taya ta ta su faka amjaras afa sektar cham zama mo ya ka so ga gba jul ngwa bo no be adana ya ka so zana no de puya ta mer gwane yo apala kuna bola kwale ta kina bo jamsu bu mazo mu fa bo atsu yo ako da mamu shi dipa da di gouvernement ako délégué général ma gouvernement Mamadou Don Yeb po province ma enedi ma mutum zanini da madina ngar u ti eli ako yeten tayaye so fa bwana zanata yo fa ka madina abeshe za tekin kaso ga ban so zani kona tabo fama zamo dina tapu wala yimi te kina fama kiara mamo de moriabi mo tetel bo ya ya za te donbo dana ma e pli yo afama afaka abeshe yo to kalma to ma kiara dan mo ma gnu ba kangai ne dana afama kangai kalma kangai habi mo ma su gnu kangai ha za afama kangai lan kalma kangai habi te ba fa za te zoyim te kina te pu te kina fama mo za mo dine drog lo dan pas seulement za zaki zaki zama jamel lan kalma za besi ya zama abesi lan kalma ya mo kalfa ka mundu la ne ta mo gafa ka pala la ne ta mo gafa ke ne dan fa ka la la no ta za zule yin man man man na de kina te po dan ko gol za lo te ki mar ka so fu bo ta la ya bu ma re so do do ne zama lu te re ki afrika zama so ga kanazani ka so ga badul zada bana mamo yenen mo foda gba ka dama yi tanin bi adoya ma jiyan ya kuda don fa maki ni to fali ya li ya kan yi su adbo yimbe ko za da don dane zama fa ka abeshe ta digregua ka fa bo ta buwai be ma mudu bulbi duk sa di krak na fidel musa da lalimi ni gwaro ka fa fala kan fa ki ba kabin technique

yewa mita doso ka dama din duk sadi doso ka yuta yuta ka kara jo ka labere siri na to chom chom man minute jam na ita telling ba na labere sir manu bai ma sir man maga ting na bo mata su chef de l'etat da su don kanza

tane radio ngolde jox la bargo defi na defi chat ke nga defi lin ase doyam quebec ke nglo fo don bon roxe chabe galma duno he mul defi telme chabe galma kumi ke kumi budan ke kumi hore ke nga defi lin am na ke ne may la bar faydi fun masana awa faydi sa musiklo diglin fi gulyal ta gudan de lenchit gen gen me top seri krak na fidel edi maklumam ñom lawna sama kafma aliga radio chat bet ke mi jim dan be maji roje klo fon tolam dan ki ni ko mandelen na la minano jabru mol gono fi lo vindia ki ke debe digi swan non kafi ka sa chat na saka mro na sa ili hen non kaf sa li ni viga hu ngun be be din gani te devan tigia te devan turista mi sa qais ko e ful jami ka en tun telena le bom ga gani e telet ko radio ka an gani si huma dele an gani te devan tigi non kafi ka sa fu don gawandere awasa marwa khain sanige chatten galma amtiman gangi gukuni wanga khain doktor ram hu radio nan gani de advan talamu hidi kola patu bernard khain ge sakas lof dong torana kal la fedele kale bo galma yangale na lebo sakai si hawa khain sa muga khain de advan tu gadami moris bagaw hi jafto valam non qafi ki de be khain fidel dan qato lamuga ran nol de ve sulu khulo

igedebe nige masa non kafi ken kalonga lugu jage de devantus tristam zumza vudong bor non kafi ken de devantu ketame Ousmane Damna Madé ken jok dige gabi ke galduma galduma Damna Madé ken kigede non kafi ken nige salope konforo de devantiga ke soupe de ketame PDG Kazofu manga jaftu walamo ken jok de jaftu fu manga non kafi soupe de ketame fura fu manga kay ni gisa kay sulu gale na he non kafe yan jox de kay sem de wumdi en ede jaft fi wumdi non kafe ki de ben gisa fu don bon ra kay en mon lawkan jox de gramu fa buna ki de ben ni ki sume non kafe kay en sa kay skale kumi sa kay skale tel me sa magawi sa tura kay sa ami kay ni gisa gal tu de na kay ki de non kafe kay sa mito sa mogromo madiago ki de ben sa jamenta ni kay en lam vle bon foqa waxe la barafi na gatin jam nga dom ngay me jam ku djop ngulum nga telem ngay sken sa mangu dan de le choy ci gat ngay me top sa di crack na fidel mom yam law ngay me jim dam be ma ji roger ki ni uman de len la minano chabru mor goron fi lo vindia suma sana mure ray ker lawna law ka ah lawni ke nol de ne ma kamat na la law ka ah fo so law may de mane minim non qavi ane tabe kebeni ah kayen mane minim na law fly da ki gi de be fidel kan tolo boy.

wala way radio diffusion nationale tchadien bangi songan gdoti ko jogi di ndoho mamte da mbiri si e kad simber wur kol ngir ko jiko bo ngaya nu bom jini kembe ke numbu ba ndang laibe ade numbu jini kembe ke njamenat la ba na won kum ko ngay kad na nan berk la yo adi berk la yo yango ko de ke ngam make bobde nan do de ne ke Sanjima Ngaro ni ba ni guto ndo ko bola kon jinji kameto wadi ndo soso ina wut ngato ji go moy ke rante mbere klayon to nadni chef de canton ke kimre ba godo blan bilban nadni marabay kur yasa munjim ngaro ba ngon maba jini kembe ke jilati te ikna ji bay mujingar garas j munjingar o malande njini kembe ke karwaya onadni chef de village numbu charlé bonsi ye o yike ngar gule ye wasu njini kembe ke numbute nadni ke sayal adum njini kembe ke gunji onadni ke bayhana madu njikambe ke dwala gonanga kamurun tan dan sika len ge guto ningte kendo lenji ba indo kutiena utuko ke njikambe to lokwando tabato kem do gane ke jima dum toji ade i madaga karier bai lo kartie ke njikambe mandangta girko jiko bonga ya ni ke passer ke guto ko ke ade rine leuno oi ke simo kongji son itar André Bayam Leuno Abel Jokos Gideon o ngania ni kinge guto malang nen ndon dot nat na naun kum kongai kadene nan bir kla yo dim bir kla ngo konde ke jake bend konde banuji Rachel ni wago to kondo Syria na oto ni wai dando ari kumbang ku jogi di kogi kembe ku mundu taringa to jita bay go moy ku wan retete be bir klayon to nan si sig ni nge deg malang kinji kembe ke njamenate mundu kelo chanar kutu kia musum maso kututu sarguin milakar dowele sawa o nan si sig ni gir ko jik ke kem kanton ge ke siri ni ba ya nor ngur ko so ndang la ibe awor ni ni ndo marji ya ndo ko tigi ko gena wutu ari nde jin ngir ku jara tar eglise et numero 10 ke kembe ke mundu goto sukum sukumani ya len ge guto ning te do ba de ke mai ka ge te nu ba de nu ba ko tel ta ka de jin ge guto nu ba lu ku ma ji kem ko be yantu girko jige ade girko jia kujum su jak ndomas ngaba ibrahim se goto de jio o girko jia tatel gira o girko ji ke dawala i meshi ngaba begi ake ik meshi deita kagio ik meshi zakaria baudu ik beko ningama olivier o yik madame kojum lik ri kojin ko mandang ne rom de luma josephine ba malang de gunto nen ton dot nat naun kum ko ngai kade nen an ber kray dim ber kray ngon de gdinga ma ke ngo ko de bob de ngade kojum no jiadum lik kojum no jiadum lik ni ba guto ndo sirie na wot ko gnji ke meto adi kem be ke nyamnat la ber kray yonto nan ti singe de ko mundo do ba sar moy sala gira Maibo, Samaja, Jilingala, Koldaga, Jibalo, Gonanke, Centrafrique, Te, Ake, Sink, Baili, Mogo, Busog, Malangnadensi, Ber, Klayonto, Lokwando, Tabato, Kem, Dogiritari, Karetie, Paris-Congo. Alen, Gekuto, Ningte, Ikndo, Marji, Ndokudiriko, Gena, Out, Nibai, Dobadke, Tokorate. Ni ba warnini rende ji ba lo ni ndan di dot na ye fratat
efratat ni tar go to sukum sukumani ya iklan gi go to ning ti do ba de ko to krat no ba de no ba ko tele ta ka de ko ji to yi no ba ngandang dek madam Marie Solalta ngar mbatna ik ngani ngar mbatna George Nubata Jerome Nadum ngar ik majidian pajarit ik kemnelum Delphine jiraibe o kojiku bongai gku murum gulei gu akei kem kagag malang den don don na te na un kum kongai kare ne nan ber klai din ber klai boboda ke bendung go kon de kade kepetri elen ni taba girni kirin ngai ne bu moto be kepeiri elen ni ba guto ko ndo bandro jadi ndo ko tag be ndo sirie na wutu ko gindi kame to kumban ke sirik ndo ba te ba kembe ke nyamnat la dinga to jigo moy krant ber klayon to naden ingar chef de canton ke murum guleite nadni chef de village ke kem kaga nadni yik mesi mbatna ndorta ungani gmalang nadni ke gir ko jaji raibe modal mbang o gir ko jamo to be gin jin kembe ku murum gleite ake ngani ya bero ta kui ba ni ke fatime linda o njil maji lor nin ko mbak njin ni gunan ke france te naden communauté gule ku murum gule ge malang si ni nji murum gule ge malang si o si gin nji do krang te na bar na diaspora nat simber kla yonto ber kla yonto naden gir ko jere ke sar kumra mundu njamena to lokrang nen dangen kembir kla yonto ta leni Malansina nadin siu nadin ikum adam Alex Gau jika ambik pari guna ku Franso komunite ni ya gulai ku ku kantong gi Indoho nam malang nadin simbir krayon to nadin si sini ku so dobu tu ku gir ku jala tu ada bar naik kota ria mari gini nadin simbir krayon to nadin ku sini ku paruas Saint Bernard ku walia jarai o komunite eklesial de bas na bar naik sebe ni dan di dot naik Saint Kizito ni dot nan jigna la dosi singe ko yidin ga ko de ngal kem de ga mare tar ga singe nan gerin si ngora ke singe marang ni nan nan simbe re kula yon to malang si loko ando taba to kem ndo ku ya ne ku madam mari soral ta ngar batna bai karje tukura te awor ni ni ku ndo mer kri jin do ku digi joye na wu to ko to walen ge ku to ning ti do ba de ku tukura te aden ku ni ne kir ku jara te ade ande jinia tuna to bai kem parwas se bernard de walia jarait go to sukum sukumani ai klen ge guto ning ti do ba de ku tukra te kan jin ge guto nu ba lu ku maji kem kombi ante nem gan bangi ga el kad manam bisit na ji ke do be te ade tele ka oroni ke ko jara ta un pa krang ke do ka da wo i banin to wo ing ko ji ge ke lak iro ta